Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat.